kainyuk ko kuyon na mga sinaragun na kasing migasi. Tamani katikin na yung migasi ulang o yung ilay kakasaktak tubunga. Tunga sukta yung migita kulak tu saksa yung mayak sibisi ukyok tak tuminarao te kabing agun ikayong ni. Tay marita mao na kulik ko na yung nagtugun. Nunavu tunga vikin hangayok kangan na nagagak sa yunik na yung nayang mayugun ulak. Jerry Natanain, Samuel Aragarag, Amar, Pa, and Ngout, Tako, Nuwakak, Sao, Yunarang, Naktafu. Tay matau kikik tani inikero tsakatigi ko ni Narang na mayugun, Tako, Nunarang, Nuwakaw, Silarang, ng Mot, Akago nga, ay pakilak tangani, Tako, pilakititilang ming mata, at yun naut, titilutik, inung nun, kinaut, tsakaswak, yung itun, Amar, ni Nunarang, Nupilakayang, yung bakyo na kikik tani, tamani, kikik tarong me, tamatumamik sa Nunarang, Naktugur, Otero. Tobi utak pivillayo ni ukari makatang nerang may utak iyo at ano ato ang kangat. Jamie Lucilla kanu yung nakinaktang ino ukari makatang nerang ilunong. Tunga sa iyo ko 937 si Luta ulakan niyo ko.

That's the music, Anjuli with Tell My Lips. We are reaching 7 a.m. Eastern Time. We'll be back at 7:10. Inuktitut Hour is next. Talk soon. Takiyo ako rano ako tilirin mga tanong ng jami pivalde ito sa kasawang ang nairang mga mata kulit ako tirin ng mga 7:10 mga inuktitut ika kakang nairang mga ta utirin na rin buko.

0: temai tamatamani takigiyattinni nunuvummiunerorartornaiyarming mata taakkua nunuvutungavikut angayoqqaksanganut tanngullulinneroagaksaujut taakkua tan aperiyaurortu CBC kunu apersortoriumatillugi taakkua apersortoriortu attisanninginni apersortoqattaroortut ammaruttaq pivi qartitaullutin kiuyareksa attitteanganning taakkua makhongni apersortoriumni ullaatamanaaraqattarnaeroqatta temai tamatumani pinasoorusigiyattinni atuinnarniartuvut ippaksaq nuqqartitareqailaoqattigutaana qulla kisanili ullaanguyu pingassuummatineroagaksaui naariangniartuvut Jerry 99 Samuel alagalak ammarupa engaut kisanili naariqqaarniartuvut Jerry 99 kangiqtugaapimmiutaujoq meiyugiyoroqsimalluni katimayuroqsimangmiyu haamarakkunnut Teresa Ketchuk CBC kuningaqtuqaqatigiunnarsilaarmagu naariallavut
1: Hanuileo Razakpe, Adjigiti Chigaswakaner Luti, Illuliriner Me, Anya Harnangituliriner Milo, Inunno.
2: Onna, Gavomaradena, Pedrea Yumangmiyako, Omatimutariako inunipitumo, Idluradena, Anya Harnangituradeni Gavomako Pedrea Umata, Kisiani, Ikayosun Kaumagayatuma, Gavomakunea, Wigama, Pidongo to me in me. Anne Vidia Katulaga Kunno, Kamaria Tia Kamling, Tamakuaru, Chumaru, Shukane, Vipitu Tigit Yuane, so Tikaka Tomata, Kanukan Makuatuma, so Tigum Noctavo, Kanupun Sayum Napa, Ukilta to meaning Anne, so Ti, Pirani, Piuna Magarotuma, Anne, so Tia Kaluta, Kuni Unimani, Tuni, they made Tindasukayatuma. A majority of the man of the duty, how is a tower to come, Mamma Gun? Tetu man in 1919 in 2000 PM, and it really couldn't it look at you. I get a sweet tarry of some of me at Kadunati to grow state in the king of the Charlie Marvel, taxing a tower on the day. I get a sweet to tell you that. To Sakata Tiguna, it will not eat your pagas, semi utica, pita over duty. Amishona Sanapataya pita. Tamakota Kunakaya Mayaka, Naruna, Bigidu, Gavamakut, Imamuyaka, Koyigin Rardu, Katimayitigu.
1: Ukiok Tartu, Ipigiza Valia to Inarma, Unatartu Chanut, Kinausalio Nermolo, Hanuilio Langavi, Saputiga Soar Logi, Inui, Pigumbazangi, Makima Juti Chai, Angilivalia to Inarea Hartiluge.
2: Mona Inusibu Munavo Muta to Taisha Maxasu Tero Miyako. Ano Inusibu Pusiva de Unapa, Ano Makuasaka, what dear you inu noatu to Katia Canon Mana nunavu me akikimani akaru akurumimma. Nunavu gama makatapu, amma inuikatu jakatiki katuti. Tamakki aurati yumagaru atuti, angi yukkangin nyau yagaru atuti. Atau singu yaka kuihi gara wakuri. Gama maurutuni nunavu tungavik. Nunavu gama maupitati yari maangin nitiku meyarazone. Ikkanaya gertuli maat imeji bagun nelzuti. Nunavu gama mamu ikkanaya tunga. Imagine a town of the trick, imagine a wild of the trick. Nuna Vutunga Vikuno Kanayatuma. Tana Tay made in it in the Isumaria Isumamiasi Gayat to Tikata to Litawan Kanayarimata, Angiokari over to Tikutawan in Yunamini, Nuna Vomo Votik, Inunupi to Tumara Pata Isumanga. Inu Singasi Givad the Gayatuya. Tamakur people the ending Canada. Nunavu me pidi river dia yumaninga chuaru pivi juaring mi gakku. Prime Minister Tiavaru with the Vuta name of Tuneo Kakatama. Dream big, dream bigger. Takua, dream big and bold. Kadunati to Tava Kainuktitu, Sinatu Matago, Sinatu Isumariavu, Piumayarimavu, Kamanatu, Ayumatu Yavu. Take was up to Magayata Kede Yavuni, Kutitumi. In your Luka, Russia mute down with Daka Yugo, Greece be your mute, how sweet to me, nuna mi tapat cumia inyo isi mang mata. Takwa pipit jua kaya ang iluang mata Canada mo, naglin na katamay mata. Isi magi katartakari, hanok tuto bakina o yakarlunga mi kaya ngit cumi grace piyo kami, urasya rin mo ako siya ulanga. Dahil ka nga midog to akang mata, kangatakartakay ang mata, nakingin yung nagkotito si katartaw waluti. Dahil mapang nagyakartukay akang nuna po. Ang iyumisin na tutin ni ako siya nung minyo nagkotito tayo yung nung minyo. Pero sabi kang nung minyo tutin ni pero sabi nung misipila, nadjuri, chickens. Makuha isi magyakartakay ako po nakiksangit do. Pero sabi ako tutin ko, nung naring ni, narihan ni. Nilewiyan na ang nayakatigot. Akikitigyan ako si Madyang ito ka o yung manak si Mataniyo pagbago yun.
1: 5 minutes na luwak to Jerry.
0: Dahan na narasakta po Jerry natin na nirogag sa katao yun na butong abikon nun. Kisa na din, tusang figilang milabo sa mga alagalak ta na kangyaslin ng mga tao yung iksibota kayo rog sa mga kangyaslin ng mga angon na sugdura kayo kunnot ang maruto kivaldang inoy katutya katigay kunnot ta na pila kayo rog sa magilun ni ang marukina o yari kayo rog sa mga nararang milabo.
1: Hanwili o kasakhi, adjigiti chikaswakan nirluti, iluligin nirmi, anya harnang ituligin nirmilo, inunno.
3: Eh ko yun namin ka tataman na iglulagin nila at sukukutan magyalong man. Nanilima, nuna bumi. Tako iglukalani, mikiyukurong ni tamahong nga tuwabag na tulugo nuna tinno, nuna mo iloano sana si mawagyato ni tamahong nga titiyala sa aglota amisong magyalo iglukang niyo lagmata pangmiyok tulo. Tana sa kayakpok. Igdok doa ang inaksay, sana yaw sinaktin lugi, uwag o kaktitsigong naktugo, nalo nang ito, ang ilo ang ito ni ugalwa, pianik si mayon eh. Taman nalo, anak tayo litiksinak, akso ko tigin na katigo, nunali, taman ni, nunabumi, tingmisukuin na, inakakita kong naktin luta. Kasi ni tamakko, kakitaw yay, sukayong magyalo ulitto, Diamond na isumagayaw katak si magalawang telehealth muna kao yuk. Kautatakuk sao kautigay yuk tigo. Daastro mo yun, dukta, lakatao katak tunukwa. Iswak sa yun. Nalo na eksisali naksao kong nakto. Nalo nang ito. Taman nalo, akso kong nakto ko sungo kakta. Isumakot, umatik ko loon eh. Asidjak tayo nakatak tilugit. Mukalakatigi yak sa kayabot. Talapotik ko loon ni, inulagayik ko loon ni, kuwianak to, inuwi amisunak sa'y, inulagayin ng palayot. Ay man na ito ko kaangap ta, asidjirang ata, naukalakatigiyabo. Pigayali sa akin na kaya kanisungugap tayo la, dahil nalo, akso ko ko tigilaw tabo, atok ka nito yak talo gilak sa tigo katang man. At jigitit sinap, naman nakakitaw yak, atok lobo, nunabumi. Matat ko, awlak si dawat takto, tuwabak naktukot, ane ang nilid, akit sok bitakaktok, nalunang ito.
1: Okay, ok takto, ipigisa o valya tuwin na kama, turlo na takto tiyano, kina o salirin na molo, hano ili ulang avi, saputi kaswar lugi, ino ipigumasangi, makimadjuti tiyo, ang ili valya tuwin na kaya kaktil lugi.
3: Dahil na, nung matakto tiyo, dahil magla, kitak mo yun nga aksotik. Ay kanga inubialo ilo nuna ko tingin nga aksoti tamaw na ukiok takto nuna mo ko aksoti tao nung kugyak mo alaw mata maana tauba me skido aksoti taman na changinitini takuksao titsiga so aksoni. Kisi ni inuktakang ipa tamakwa unga takto say ukiok takto me ayulatang mata nalunang ima nalunaya katay naksoni lo tamaw nga tikitsaka ngata. Inoy tibudliyong innakloti kisi ni inoy kawimayato kangilo. Taman nalo, uyakaktaki ang nak. Ataw chitko kikong nakalawang man. At ilin niyang nang mik. Pilireak sa niglo. Ang makisaya ni nunabu. May nirit siyang innaklogo. Enti ay ko. Nuna atani ito. Tigo miyang magit. Tako nuna kanga ni ito. Abiktok tao si mayuno. Inwi katudya katigay ko no. Tigo miyak taong mata. Ay man na ito tilogo. Enti ay ko. Piko yali akong nang mata. Iman na ukuha kisiyan ni atok tao kong nakpata ang yaksima kong nang neaktubok si maluti. Ako inuwi sibudli o tinaklugit. Sibunik sa budlo. Nagdutakat siya akong lugit. Imakat siya akong niyakot tigo. Tamak ko ya peko ya maligay apek sokata ulutigo niya makisiyan eh. Taman nalo inung ni pilagatit chinik sibud liyo katawangin naklo ni. Pilagay ito yun nang ito isumatak sa bakto nulo ilin niya nikot apek soksimayaga akaktugot. Nunabutong nga bikot ikbabigiyangit maligat kayangit maligala kayangit tamakwa asidjila ulutigo kisiyan ni sibum mo. Amisong mata pilagari gumayak ka na ito koloni akilo nilo 2028 pagbatsya koloni ni tamak ko ikabigiyangit maligakiyangit li atayin nang niyang mata takwa akit sula ulotigo maligalakiyangit maligangilok akit simalak padali takwa atayin nang niyang mata kaya na iksubaw takayawyok isumatakayawyok piktaw tuin nakahang mingman nirawang ni nirawasung ugatta sitama ukyo na tama taiman na mo sibong mukpadlay na sa ugun naktugot
1: na kormi marialo at win now chow tigera taravi taman na ato lang agati ko ilo nang ino niro agat chow sino hawa sa manakute
0: nara sa aktavutan na sa mga alagalak dana niro agak sa katawyok nuna futung avikut ang ayok hang sanganon tema dog parting out dan igluing mudak sa yoyo man na ikarung mutarito dan na ang ayok hang rogak simarogak dununo butung avikun nun tamatama na kagbiyatin ni dan na dog ukakati karun na sila ang man bitutigiyangin ni nirogak sa tutigiyangin ni nirogak tayo matutigiyangan ni nairang milava
1: Hanuili Razaki, Ajigi Tichigaswakan Nerluti, Illurinirmi, Anjakanitulirinirmilo, Inunno.
4: Taimal Sakritismanical Tap, Tamakuling Altimuni Artuning, Iglobal Corporation Mulla Toyo, Taiko Academy is Noarsimanic Tabut, Tan Tukumaki Lariginatanga, Iglobal Numbut, Surakan.

Kaya ka tlaisa zirta hono ku na tlaisa tlaa ki te Tu chan ni tlaa naga ku na zin dee kamasi ku zin kamasi duwa tlaisa zi yata kashu na heki ta Taa tlaisa zi wa zang ki sa zi ku zang a zang samin na kia CBC North Radio 1 kila de chodan awar la era thang Taa ti tlaisa zi yata siyang diya na hekwan diya ta Padma tala khadu dee ku zin dae shu tlaisa dee yaya gwaan thaa sikwaan dee kan diya Allah tani satya tani era tama kuzan Allah no te tani satya no te tani era tama kuzan ko keshi ra ji kita kuzan ni nezi ye Tako ti shuwa nai zan kari siya uzan thai sa zego zan zan te ku na ten de la De chuan sa tui jia kari dago ni shuwa nai zan kari siya Dai la kenri ti di gu zan la di la highway 101 Do what you want to say Ji ti ha jin thai ki chan kenri ti di

0: Ndusi telene ko so Christine Clary hi I pekutiwa kwega.
1: Eka hintona kiri. Nei repetare I koga kure shale I eresi eka. Da nashine kai tari taga hati da kai kai kai kira ta. Iji la siri tene ke siri tue kende ko si. Nite kuire jan anelwa nohi. Ha kon teleri si kule a chan ta hat. Hat. Intola ni kiri tena kai koni kini te kai. Intola. Akintele togare into I bete kwa kure jose na togare uti klozan kuti ta kuti ta kuti. Deha hande no teha tasa kuti. Deha tini shuke are yone hinto tini shuke ya kuri kwega ati tini. Bisi kala kuti lani on jata rin ki bisi. Deha on kare taka yone jai kila san pe te ato kare ki na atlano te tarisere. Uthi akha sase kitre kon te ta. Uthi amaga se sare amaga on a atlano te tarika te tare ni. Ekhani gata kula se he koi ronjan risi na tai gata ni thani thano hatte pene peta le bitte pene atu. Ita kai tola nani ena jira sade kai kon mare. Ita kai tola I pini juke ayun thodi kore kon ta tai. Sena ku chaka ayun koi kya kiri te. Koi kya kiri te ka kasi ya to sane. Na kene tene aki te. Ele ito kachinyo ti pulo zanguti takuti takuti takuti uti totani kyori waka dure ku. Aka na kale niki tedaka kachinti ni juke hinto. Yanni dasi lake kore zanki tiyon tata kani ka hinto tode na kere kano. Da go kya kachinyo te kwe kya yun na kiri te. Eka Pena kira ati tana tatara ati ni tante kum tane ure te mire inti pena hati uli kati. Ikula na kini kai tla siri tla iti tani kule hito na hivu iti nita. Tano hi iti itere. Ita ka pena hito re tla iji na kini tele ko na kire tlo le. Tani ta ta sen ki tira ke cha ta ko kong kia uke chi tibi tla ki. Ha tibi iki a yigong tina ta kuri chi ta iki a ko kile kiri tla le san. Pete sa pe con el derecho el la san go on con chai ta ti ani ko se ji na ti ne wele pero na ti ne wele yi enta na shini si na shini ola pete khai tlegante khai tlatu indon ta ta ko na ti ne wele yi ti ta ka hin tola se kere
0: De la Christine Clary, I er begudt i vores kvæl, og jeg tror, at jeg er begudt i vores kvæl.